yami silimile umoya wami uyahlukumisa impilo yami simileke wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinile bangifona ngizibheke kala ngize ngizumeke

yami silimile umoya wami uyawuhlukumisa impilo yami similike wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinile bangifona ngizibheke kala ngize ngizumeke

0: geling kanu shanya.
1: You wanna mshanya?
0: Nenta inampati.
1: I wanna ma.
0: Aye, tu tala raf.
1: Batini bon, ay suga, ay angege bon.

0: man. Pela lana ngize nawe ende ngize ngawe ngicela ukhiphe imali man. Ebathi bathi bekeli beke ay bekeli beke ay bekeli beke man. Ubize unglali bantu unglali bantu unglali.
1: 99 FM. Escolha paciência.

0: ay, uyang itata.
1: Ayun naman.
0: Ebo.
1: Dumta na niya mo fila.
0: Ay,
1: ebo. Belog mo sa tali.
0: Belog mo sa tali.
1: Aman ang bawa kumali.
0: Ay, ay.

0: Hey man, kaya wana batinko si Vumi. Ay kuti si Beba Billy. Ay kali Santa Lafi. Ay si Bakombi Fili. Ay ngiti batinko si Vumi. Leman kuti si Beba Billy. Ngiti kali Santa Lafi. Ay ngiti si Bakombi Fili.
1: Ay man, kalubuza tali.
0: Kalubuza tali.
2: Ay suka man.
1: Amanamba wako mali.
0: Kaya wana. Ye malini mani.
1: Ay ngizolithenga ithikithi mani.
0: Ay.
1: Ay. Bese ngikhwele ebhasini mani.